I'm gonna go to the hospital.

Yeah.

no, no,

grandmother, do not

Tag an der Tür, dann können wir mit dir gerne.

0: ஆயத்து வயகுலோ புரிதி மனிலையிலோ
1: I'm
0: gonna do it.

ഇതനീ കൈ ബൈ.

والنفوس والأبدان والمال والأزواج والبيت.

ربك من الخيرات كل باب. وابسط لنا الأرزاق بالحلال بلا تعسر.

0: وليس لي من طبيب
1: طبيب دكتور
0: سواك يا ذا الجلال.

فعند هذا المراجع ينتهي الدرع.

أيمن تلألأ في جبال ساجدينا تنبل في مقرنا فقرنا ينتي الله

الشيخ الحاج مالدين تنقل احمد نورا عظيما تلألأ في دبان.

ما يضل بذله يمن بلا من وينت المعاصي

الحاج منصور نال تخلط بالاسلاب من كل ساجد الى الدنيا.

وحدك اغفو طب وحدك خاليا وادعو الى الله المعافر رحمه

denen mako fir rober ngay mako lal jaxam tebal ci di mako nax dal ani je job mi ñu soom je job wa jo job gëp ciir bu je bay soor mo lal batam top dal ñu gël ne bu ko bolé muñ bu dañ ci jëf mu ngi ndurum mom mom dal na ko ñaar

Dakar

Ma ko ci follow ko mo la xex ak tuba ci lañ ko xalé ñaani bobu.

bayan sa niya, hindi. Makbayan ang kanbali pa yan ang inyong sinag. Ya,

van de velen als jij mag. Maar waar is mijn maar waar is mijn

dünyanın içine kal.

Tamzi.

bakalım. Kuzlum başı gözüm, gözüm.

dañ ko jox alaaj mal den mo way tour malay joy mak yaay amad den mak yaay ibazen mi digen mak yaay magat sen yaay mare magan sa job ma chandar ñu wa mak yaay mar ku den ki lamb dis bi ñu dagay sen la

காதில் அன்பு தீர்த்து Yeah.

Come on.

kasama.

di wara jëfëndiko ak yoyu bu sel ta set xorom ci mum upp bu dañ ko mëna jëfëndiko bu manké ba xéli nit ñi di ci dem señu bu xawé néna boy lek saxal dem ci xorom rek togg baaxu ndax bu ci saxal démé da upp ba mu yees ta ben baaxu ci ndawal gi na ñor ba nga xamni sa baram su ndaw ci soko ci commencé mu top la wa magal tuba wurt am jappal ma dedet ndax ndawal gi day bari foko bas na la top ci biit nañ wut bu dijj bobu nga xamni do am ben tan magal tuba waro jëfëndiko ba yaak di dégg kuru ci sey bañ dedet lool bokku ci magal gi bokku ci nañ ko bayyi wa soble ci itam bu mu xay nga xamni dang koy jëfëndiko sa gemin dam xet ak yoy det na ñor mom itam ñu sanni ko ci kaw xéti oromasi na bari ñu tek ko ci wedd gi ku ko bëgg ñu jox la boko defé wut xéti kan yi nga xamanteni dañ koy jaay ci épicerie tek ci wedd gi ku ko bëgg ñu jox la su ngeen di taaj agn yi wut len nap yo xamni set te wécc lay doon wéx tal ngeen lal ko te yi ngeen taaje agn bu len ko taaje reer palat bu ngeen taaj wut len ñett bi deeli ndox kiren tek ci wedd ga leg leg ngay gis ko xam day jëfëndiko ba yaak mu bëgg naan di yone ndox digënté bobu muy xaaré loolu bokku ci magal gi bokku ci wa poti nikel yu diji ak yu wer yi nañ koy tek ci wet gi diko tek di jëfëndiko mudi diko jëfëndiko bala kenn raxas sam raxasu nak na fekk boisson bi wër la ñetti nit yu tok ñoñu juroom benn kanet wala juroom ñenti kanet la l'islam wax ci ñom ci magal gi wa ñetti nit ñetti kanet lolu magal gi romu na fofu ñetti nit juroom ñenti kanet ku nekk am ñett wa bu ñoppé na fekk pom ci tégué ren bilam magal gi tiafit dañ ko ci wara bolé ndax mourid dañu nan café tayit café da baxo and ak tiaf kep ko xamanteni ngon jot ni ñu tégal la kasu café nañu plate bu rafet rafet rafet jël tiaf ju nu boxam tek ko ci bir ubat ko tégal la ko sawet bilam magal gi sum xeye ba ndeké ba nopi fuñu ndeké ba nopi na kër yépp bu ndeké ba nopi rek nañ daari tambulé sé dal ci ngom mourid yi di yeey bala añ ñu mëna xif sum xifé ba añ bu sur keul jëfëndiko bu baax bu rër di waji jot nañ tambulé wat di sédalé ci ngom ci lol ci bilam magal gi la bok bu ko defé nak ngeen togué agn yi ba togu rer yi ba nopi la ngeen don togué rer nak bu len ko sédalé rer yi du gar len ci bir yi aslo salat menen bu mu yes wu dal yi yes kuy let na rafet kuy muru na rafet bu ko defé ñu fassiyene nak joxé lat señ bi yenen joxé ñu bes magal gi dañu wara taral bis bi tax da parce que ni wa kullu hamin tuwafini mawahibuhu bal kullu waqtin tuwasini biminnati.

بند رہتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم. وادی تھا وہ یہ ٹوٹا اللہ جود محمد یا رسول اللہ چل منگنی با کو سنتر اللہ مان سودو گو کو چل مو دوگرانی یادی چلو نیے ہاتھو نو خلیو محمد اللہ soya masedi lo mo metin ta mo miji kalir bun wadi du ko do ko moddi banar ko majjani banar ko banar majjani banar min la dibo ba mala di dranje ate do sal min do sa da hokka neddo ya ko ko han do mi da dara dara bi du bismillah wa ay mufti de ba wallahi tepper mo suji dama mala tu sa hokki neddo ko han dani son kabi on antu ni bimbi da wan on kuddo ma jazzi aduna wi le wodi bimbi holono woni mo tengu ko kadi men sey dum sa yam non metin ta min ga bangam ga al baraka gila dakaru al baraka de leydi yesu minati leydi ndi kal do gonda kay koyngalam mi yabata do mi yata na wonno ko an jabbi wonno ida ci no do ka do technique am ka ci dum wal ko do fofa na fe galla santu hakki le yalta sala ba do betta sa muhammad wo ala ji bubu ko addi koko bismillah ni sidi lo medan to defete hunuko ma wuro ko ko batta ko ko jinto lode mawdo fidde ta sugar sa nyaama da yaso mas ko yam no wiwa mo deban ya o ni tapar bando do yimbe jondo mo wiame bismillah mo hokka mo jinna jeegum al bar sidi lo yalla dundu mo jikko sa jodi may non fidde sa nyaaji mo moddo hokuma sa nyaaji mo bondo hadma kada wauti nan dum ko boyi taw na ngalaw man do tan dawon no ala tagi leedi malaadi o tagi leedi kizaadi leedi malaadi o honna hen gonta do bandu mbalaadi nan fo yimbe na ngara nyaamale kaara wi yobal barka be mbel barka leedi kizaadi su juma ma amena boyi so do fama badar ne don ta ko musimaani ndiye malaam ngi hita subu kaba du dalido le mala jaha metre sapo tawa don galla ba jali mawdo hefre go to do so gada gar so di galla gada kabina ji ndiya mala ma de fi sa la fege fe ga le bi taw le ki ngoti ngada ngara fare yanande wal ngara ba de suturi mel jaha la be ngala mala ngal hita an ga shin lo ngonda fo de mala ngati yimbe ngabo tori yimbe biya kari ko beddo dungo ko na wona grobo ne alla dandi mal du fayda ma wala fayda ngol yel dana wal suya ma way hamadi lam tunabi ma pukka da ara hande inde suya ma ka moddo so nabi ma yeddata dal fi dina jar ko yesu ma he tu ban tampina hore mo mare galla ay wada wada hen bafal jamdi winda na tension sen mesa den do daade bondindo ko tampinde hore mo sa bawni yesu ma gor yetta tara nyaago tobbe.

Odo ko suudu he jiya tande bondi do wiye ko yara jiya ni na lardu bo non mo do jiya mo ko bandal mo ni hawre kadi o metani wadde presenté di ko mutani teddo yola ke samu bismillah sey di jaa hejja balu abbas binta hono umar abbas yet ce so jaw kanen ina wada ko Allah wi ko fu ina ceddina yesu mumne laaj ya dal baraka be ne mi dum al baraka ne ko laay wadde dum fota wona dew Allah do jida mo fofu jama en do Allah jundum mo tawfa ben do ko de foye wodi.

Amma di lomo yo do inde mamunji mudu najidum.

monsieur Ahmed Diallo tuulal moddal fenn jaakari bi timi sa Diallo doña makade ko heddem ko fodi timi ko biddo moddo sanen tawtra doñe de babo asayo tawkari do wada asayo do metan don wada present Musa dem kadi jiya ko tilo moddo sanne.

salso Musa sire Hamadu lon ne haali hala hala ka kadi ko min ceedi wonde ko ni sey laade ko gonga wonde kadi sey laagal hakkune mabbe wona sey laagal hakkune neddo e belu musa yaade yaade e belu sa yihi belu ya sa dari mo belu doro sa da fiye belu heba da doro ha nanan ni wonde ko biddo moddo sayi kadi e min ceedi du fonon min am bado bando onasi sundu kadi so nasi sundu wadde pere on tengaso bonnani leydi ndio bonnani sin jam jorto diata

Freedom! Football is here, yeah!

Senegal,

Ahorita ya, galera.

rahimi jam yalla jam yak sekanjay ak atuman ma nday ngone teunga geej abou demba baye mar ma ñu jom jaba dem ko fandel ma ngi joy nga ñak mu mi nday mu ñu fi mu mi la kere ma xal ma dess ten ju ngoy man sal nday ma xolo je bur geej ak mbay nday ma dess beñ ba bismillah fenkele menkele fenk na ci jant yalla bi yalla motali fajar majar tarfin modi keng solo xamexe mo lo

ماني جميل سمانيسي